0: ng bansa.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Narawagan ng mga dating miyembro ng magkaribal na student political groups mula sa University of the Philippines sa UP. Kasunod ng kontrobersyal o kontrobersiya kaugnay ng insidente sa Senado na kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng koalisyon ang naging aksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang malaking kabiguan sa pamumuno, pagpapasyat, responsibilidad sa institusyon. Yan ang kanilang sinasabi. Ano? Sa isang joint statement, nagsama ng puwersa ang sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon upang igiit ang panawagan para sa pagbibitiw ng kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Ayon sa kanila, ang bigat ng kasalukuyang issue ang nagtulak sa dating magkaribal na grupo na isang tabi ang dekadang hiduaan upang ipagtanggol ang pananagutan at demokratikong institusyon. Binigyan din ng koalisyon na may mga dating kasapi ng nagkaisang tugon ang grupong kinabilangan umano ni Cayetano noong siya ay UP student counselor pa lamang na sumusuporta na rin sa panawagan. Ayon sa kanila, nagpapakita ito ng malalim na pag-aalala sa umano'y paglabag sa hangganan ng institusyon at pamumuno. Git ng grupo, ang kanilang panawagan ay hindi batay sa ideolohiya o partidong politika, kundi sa umano'y maling paggamit ng kapangyarihan sa Senado sa gitna ng kontrobersya sa protective custody ni De La Rosa. Ayon pa sa kanila, ang sitwasyon ay nauwi sa kalituhan, magkasalungat na pahayag at tensyon sa loob ng institusyon. Binatikos din ng koalisyon ang umano'y pagpayag na gamitin ang Senado bilang proteksyon para sa kaalyado na umiwas sa proseso ng batas at iginiit na hindi ito dapat magdulot ng pagharang sa pananagutan sa loob ng pamahalaan. Sa ngayon, sinusubukan na mga kunin ang panig ni Cayetano ngunit wala pa itong inilalabas na pahayag. 8:03 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Okay. Let's read some of your greetings and your comments. Magandang umaga kay paring Luis Garcia. Sabi niya, how fishy din na nandun si Sec. John Vic. Maybe they should investigate if he assisted as well. Huli na, naging bato pa. I get that they're awaiting the court's decision on his appeal, but he should still be held pending that. It's unacceptable how the DDS senators, maybe even Sec. John Vic, orchestrated his escape. They should be held accountable, sabi ni Luis. Actually, hindi naman ginarat ng TRO. Diba? Hello kay Jennifer Vergara Bangkud. Good morning, DJ KG Boy. Miss you ng bongga. Hello daw sa lahat ng guro ng ALS sa Division ng Nueva Ecija. Good luck and God bless daw sa mga ALS takers. Malapit na daw ang results. Alright, good luck po sa inyo. Oh sige, oras na ho. It's already 8:04 in the morning. That's gonna be it for now. Tayo ho muna'y magko-commercial break. Magbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan. 8:04 in the morning, time check brought to you by Alaksan. I saw this
2: girl. Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: We got a good vibes at GV99.1. 2 minutes ago before 9 in the morning, that was Sabrina Carpenter closing on the show for today with Man-Child. Good morning. I know a lot of Man-Childs out there. There are some that are even seated at the... Di ba? Nakaupo
1: sa... Ang mga pare.
0: Diba? Sorry. Shake hands tayo.
1: Hindi.
0: Hey! Siga ka ba? Oras.
1: Gigil talaga eh. Gigil.
0: Your thoughts about it?
1: Pwede nilang gawing mediator si Sharon Cuneta.
0: Ay, naku. Si Sharon Cuneta na magaling mag-tumbling-tumbling. Ano? Nagpo-promote ng fairy. My gosh, kasi naman eh, lalo na ngayon, baling kinita mo naman si Ate Shawi, no? Dami issues sa bansa.
1: Ibang Shawi ate.
0: sorry. Eh, kung ikaw ba tatanungin sa team mo, dapat ipagbawal ang paninigaw sa kapwa senador?
1: Well, sabi nga, naniniwala naman ako sa sinabi ni Loren Legarda, no? Senator Loren Legarda, na hindi dapat ganun, but sometimes it happens. Lalo sa heated arguments, no? Minsan nangyayari talaga yun eh. And hindi na para palakihin pa para sa akin.
0: Remember the late Miriam Defensor Santiago?
1: Correct! Diba? Oh my God!
0: O ilang kaya ang paiiyakin niya doon kung sakaling buhay pa siya?
1: Oo nga, ang daming ethics complaint na tatanggapin noon. Diba? Pag siya ang nanigaw.
0: Grabe, no? Napaka-ano mo naman siguro, no? Napaka...
1: Balat sibuyas
0: mo naman. Kung ganun lang na taasan ka lang ng boses, diba? Mga ahamon ka na ng away.
1: Ito yung panahon na medyo pag sa panahon ngayon na ito, no. Again, I am proud to be Filipino, pero minsan parang mapapaisip ka na parang nakakaya sa international scene.
0: Oo. Kaya kailangan natin si Darna eh.
1: Oo, pwede.
0: Kasi hinahanap natin yung bato.
1: Chichi.
0: O paano siya magta-transform ngayon? Wala ang bato, di ba?
1: Kidding aside, KG Boy.
0: Wawa naman si Darna.
1: Ito ang current state ng ating Senado, no? Mm-hmm. We have 4 senators who's facing possible plunder charges. 2 senators who, 1, na meron ng international warrant. Meron pang isa na maaaring sumunod, no? And change of leadership. Parang na very obvious, may putukan sa Senado the last week. Parang nakakahiya na meron tayong ganyang klaseng institusyon dito sa Pilipinas.
0: Paulit-ulit na sila sa Amerikaitano. Di ba ka lang kinalaman ng palitan ng leadership sa dahil impeachment. Sa wala daw kinalaman sa impeachment yun. Mahirap lang talagang unawain kung talagang wala dahil it's a string of events that happened. Eh.
1: Yeah.
0: Di ba? Sunod-sunod at parang hirap kumbinsin ang sarili mo na walang kaugnayan ng isa't isa sa mga nangyari.
1: That,
0: no?
1: Tama, KG Boy.
0: With the same people involved. Right?
1: Correct. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't sinasabi niyang hindi to about impeachment. Well, nasinabi na rin ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang exclusive interview with Jessica Soho, no? Na andun siya para bumoto dahil inaabangan nila yung, dahil duty niya raw na gawin ng tama sa darating na impeachment.
0: Oh, ano sinasabi ni Alan Peter?
1: Ay, di ko alam.
0: So, di niya alam na nandun siya para...
1: Ewan ko.
0: Alam mo naman natin that before magkaroon ng palitan sa liderato, they talk amongst themselves.
1: Yes.
0: Diba? Alam mo naman, bigla kang makakaisip, oy, palitan natin ang Senate President, di ba?
1: Nang wala
0: they
1: kang
0: boto?
1: They
0: talk amongst themselves, come on.
1: Tama.
0: Oh, nag-uusap-usap yan. Tapos, well-orchestrated na biglang... siyang magdidikta, di ba? Who's gonna be sitting? Diba? Biglang lumitaw si Barco.
1: Correct.
0: Diba?
1: At sa panahon ngayon, KG Boy, napakahina ng mayore. I mean, 13, 12,
0: it's
1: wala na si Barco.
0: It's a thin majority.
1: Yes.
0: Kasi by isang guhit lang eh.
1: Ngayon wala si Barco de la Rosa, 12-11 lang yan. Ito nga yung inaabangan ko eh, dahil mamaya, nakita mo nga yung tili ko kanina, di ba? Nung akala ko magko-convene na yung Senado. Kasi mamaya, alas 3, magko-convene yan. But before they convene as an impeachment court, magko-convene muna yan bilang Senado at hindi natin alam ha, sa ganung kanipis
0: ako,
1: na mayorya.
0: I'll give you a fearless forecast.
1: Go!
0: This is a fearless forecast. Magkakaroon ng palitan na naman ng liderato mamaya. This is just a fearless forecast. Ha? Kumbaga parang, kasi alam mo yung Senado natin na politika, para kasing ano eh, lagay ng panahon eh. Mainit, tas malamig, tas bigbagyo, 'di ba? Tas biglang tahimik. 'Di ba? So para ako bilang parang feeling ko magkakaroon naman ng bagyo mamaya eh.
1: Mm-hmm.
0: My fearless forecast is, 'di ba? Typhoon number ano, signal number 4.
1: 72.
0: At magpapali sa sobrang lakas ng bagyo, magkaka-jumble-jumble na naman 'yan. Ito 'yung aking ano lang, ha? Well, fearless forecast.
1: I won't underestimate.
0: 'Di ko sinasabi 'yun ng mangyayari, ha.
1: Yeah, pero feeling ko forecast.
0: 95% okay. Precipitation.
1: Well, wag din natin underestimate si Senate President Alan Peter Cayetano kasi talagang hindi basta-basta bumibitaw ng mga president kung natatandaan mo sa House of Senate nung kinandado niya yung ano House of Representatives nang ayaw niyang magkaroon ng palitan ng liderato. Kinandado niya yung yung House of Representatives at pinatay niya yung ilaw. Wag naman sana mangyari mamaya, no? Pero again, sabi ni Senator Erwin Tulfo, bigyan daw ng chance para ipatunayan kung kaya na talaga yung pwesto niya. But di natin masigurado, no? Again, sabi mga KJ Boy, napakanipis ng mayorya. One vote lang ang kailangan nila or two.
0: Yung dalawang nag-abstain nga, kumbinsihin lang nilang sumama sa kanila.
1: Ay, nag-abstain lang naman yun dahil wala na silang choice eh. Dahil talo na sila siguro for political purposes o may mga gusto silang makuha ang pwesto sa mga komite.
0: Hindi, pero automatic na mo, yun, ha? The minority, current minority, 9 sila.
1: Yeah.
0: Then 13 sa majority. Minus ba to?
1: Okay,
0: so 12 na lang sila.
1: At 11 naman yung kabila.
0: Kung makukumbinsin nila yung dalawang nag-abstain.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may makumbinsi lang silang isa from the current majority. Di, sa kanila na ulit. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na na posible. Again, fearless forecast, there will be a change of leadership today before the mag-convene ang impeachment court.
1: Oh, at ang nakakapikon dito, KJ Boy, no, yung hindi sinasabi sa atin yung totoong reason kahit alam naman nating lahat. At ang mas nakakapikon ay mayroong mga taong nadadala sa walang kwentang explanation ng iilan.
0: Uh-huh.
1: Nakakaasar na alam naman natin, it's obvious kung bakit nangyari itong palitan ng liderato. It's obvious kung bakit pumunta si Senator Bato de la Rosa. And Senator Bato de la Rosa is not ashamed of it. Diba? Hindi naman siya nahihiya. Dahil andyan daw siya para gampanan ang kanyang tungkulin at sigurado yung maayos ang maging takbo ng impeachment. Hindi niya kinahiya
0: yun. In fairness sa kanya, medyo honest siya ngayon.
1: Honest siya, yes. Honest siya.
0: Honest siya, diba? In fairness to Bato. Yun na nga lang, di ba siya nag-usap? Nalaglag tuloy yung mga ibang nagsasabi na.
1: Well, yung unang
0: explanation... Di ba kayo nag-meeting ka? Wala ba kayong group chat, guys?
1: Yung unang explanation niya, KJ Boy, hindi niya sinabi diretso kung ba't siya andun eh. Ang unang explanation niya, parang yung teacher mo na terror. Alam mo yung teacher mo na terror. Na pagtanong mo, oh sir, ba't ka pumasok? Nung di ako pumapasok eh, nahanap niyo ako. Ngayon pumasok ko, tatanungin niyo, ba't nandito ako?
0: O siya, susunod na programa.
1: Brunch Takes, guys, pag-usapan natin. Abangan niyo po ako sa programa ko.
0: Okay, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ay galing sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 16. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Sa Tagalog, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Kaying kapampangan, makagyong sambanya iKristo, king mabilog yung puso at kilalanan niye bilang Ginoo. Manatili kayo sanang makasadyang makibat karing taong mangutang tungkol king kapanayan naning kapayapan at tsuke kayungan. Ibiyayo sana king mitmong ganaka at kagalangan. ingatan niyeng malinis inkonsensyayo. Ban kanita potang insultuanda kayo. Detang maninsulto king mayap yung panugali. Bilang talasuyo ng Kristo, ilang dilirang duminela king sablang panyabyanda laban kaya kayo. Yeah. Mga ka-vibes, it's 9:09 in the morning. Ako po si KG Boy. Bye guys, God bless, love you. Time check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Protect yourself from sunburn, ka-vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
6: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
12: Abe, easy ka lang. Abod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
11: Alang sakit-sakit.
13: I can do this.
11: Ako ni Agyong gawan nita.
12: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
14: Sabay-sabay pa.
12: Kaya, mas marong.
14: Binat na yapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
12: May binat,
14: ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening.
12: Ating karing,
14: discarte.
15: Rexidol Forte.
14: Kaya pa,
12: meng?
11: Agyong-agyo.
16: Rexidol Forte.
11: Mas bilis banat kesa kaya apat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
19: Patche Right Med ing pagkatiwalan, ipili taya ampong anyaran.
20: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
24: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: hanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Halaga lang ha.
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 40 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV 99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your number one good vibe station, GV 99.1.
9: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

GV99.1, your number one good vibe station. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. And today we're going to talk about the, ano ba ang tamang term sa nangyayari sa Senado ngayon, no? Activities na lang, no? Mga pangyayari sa Senado, no? Today, they are scheduled to convene, or the Senate has scheduled to convene again today, Monday, mamayang alas 3 ng hapon, ano? 1, 2, 3, 4! May mga senador na nagpahayag ng discontent o yung pagka-dismaya sa mga nakaraang pangyayari dyan sa Senado. Unang-una yung putukan, yung pagbigay kay Senator Bato ng protective custody, saka yung pagkawala rin niya, no? Pag-alis niya sa Senado. No? Actually, DOJ is looking at Senator Robin Hood Padilla as a person of interest. Iimbestigahan daw sa pagtakas. Kasi sa reports, no, kasamang umalis ng Senado ni Senator Bato de la Rosa si Senator Robin Padilla. Again, andun pa rin tayo sa dinideny ng current Senate President na ang palitan ng liderato ay may connect sa impeachment. But hayagan namang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kaya siya andun para bumoto upang masundan ng mabuti yung ating o yung kanilang paparating na impeachment trial sa ating Vice Presidente. Ano? Ngayon na manipis ang boto ng majority, no? 13 out of 12. Oh, 13 out of 11 pala, 24 senators yun eh. Eh, umalis na si Senator Bato de la Rosa, 12 na lang. So, ang kailangan lang nila kumbinsihin, isa, dalawa lang eh. Pwede na magpalit ng Senate President ulit, ano. At maraming political analyst ang nakikita na posibilidad ito sa mangyayaring hearing or pagkukonvene mamaya ng Senado. Leadership change palagi, ano? Kung ganun, eh baka si Senator Alan Peter Cayetano ang pinaka maikling nagsilbi bilang Senate President. Kung sakali lang ka vibes, ha? Eh, may fearless forecast si KG Boy na maaari daw na magkaroon. 95% sure daw siya. That's just a forecast. But it's gonna remain like this, or it will remain on its current state until that happen. No? Walang magbabago kung walang mangyayari. Kaya ang ating survey says for today, ay ito ka-vibes ha, tatanong ko lang sa inyo. Dahil manipis na lang ang lamang ng mayorya sa Senado. So tingin mo ka-vibes? 1, 2, 3, 4! Mamayang hapon, so tingin mo, magkakaroon ba ng panibagong leadership change sa Senado? Oo, hindi, o bakit? Ayan ka-vibes ha, ang ating services for today. So tingin mo mamayang hapon, magkakaroon ba ng panibagong leadership change sa Senado? And sa iyong opinion, why the leadership change now? Ano ba nga dahilan kung bakit nagbago ng o nagpalit ng liderato dyan sa Senado? No? Bakit nagkaroon tayo ng bagong Senate President sa katauhan ni Senate President Peter Cayetano? Uy, kung meron kang opinion ka vibes sa mga nangyayari sa Senado, pwede mo kong i-text 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Kanina nasabi ko na medyo nakakahiya yung institusyon ngayon. Hindi sa kanila ha, sa mga ibang taong tumitingin. Bakit? Dahil ang Senado ka vibes ay isang matibay at importanteng institusyon dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng administrasyon o ng Malacanang, yan na yung susunod eh. Senado na eh. Pero we are at the center of the public eye at the moment. Not just us, the Philippines, but to be specific, the Senate of the Philippines is being observed by the people, not just in the Philippines, but all over the world. Oo. Kasi in face value, no, ka-vibes, no, pag tinignan mo lang kung ikaw ay banyaga at wala namang ideya sa nangyayari sa political dito sa Pilipinas, ang unang tatambad sa iyo ng mga miyembro ng Senado, no, ito sa international news to, ha, nagkaroon pa ng putukan nung nakaraang linggo, edi
Pumasok na naman ang Senado sa New York Times and international news ha. Ang tingin ng mga banyaga sa atin, ang ating sa 24 na senador, apat sa kanila ay merong hinaharap na possible plunder charges na konektado sa flood control. Dalawa sa kanila ay may kinakaharap na posibleng international criminal court warrant. Yung isa lumabas na para kay Senator Bato de la Rosa. At may mga balibalita rin na sa listahan ng mga papadala ng warrant, andun din ang pangalan ni Senator Bongo and other people as well. Mapapaisip ka talaga, anong nangyayari sa Senado? Tawanan na lang natin ka-vibes, no? At siyempre, lagyan natin ng onting dasal. Kung papadala ka dito, grabe. Baka buong araw mo sira pag iniisip mo yung leadership change. Ako, ganyan eh, ka-vibes. Inaabangan ko talaga itong pag-convene ng Senado mamayang alas 3. Sa huling interview ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano, meron daw siya natatanggap na reports ng mga miyembro ng minority na kinukumbinsi yung ibang miyembro ng mayorya na lumipat. No? Ano ba yung mga... Meron silang negotiation, no, kung sino magiging Senate President, ano ba yung mga pwede lang i-negotiate? No, according to Ronald Llamas, isang political analyst, no, yung mga pwedeng gamiting bargaining chip dyan, yung mga posisyon sa komite, ano? Mga proyekto. Kahit itong paparating na impeachment trial ni Sara Duterte, pwedeng gamitin din. Ano? Again, ka-vibes! So yung palagay, mamayang hapon, magkakaroon ba ng panibagong leadership change o mag-retain na yan? Opinion lang naman ka-vibes, wala naman judgment dito. Text mo ako ka-vibes, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page. Anything under the sun, you can send it over to me on our text lines, on our Facebook page. Pwede ka rin mag-iwan ng mensahe dyan. Anong pakiramdam mo o anong opinion mo rin sa current state ng Senado? Natutuwa ka ba sa mga nangyayari na mas matibay ang mayorya ngayon para sa paparating na impeachment? O gusto mo nang palitan ng liderato para masiguradong hindi partisan o hindi nakabias ang impeachment hearing at magiging patas? Ang daming tanong ni DJ Benjamin. Oo nga eh, alam mo yung masakit, wala mang sagot yung mga tanong na yan eh. Di pa ako nabibigyan ng kasagutan. No? Balik tugtugan ka vibes! Again, this is your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakikinig sa GV99.1. Balik tugtugan with Taylor Swift music, Cruel Summer, playing for GV99.1, your Gavibes. Vibes.

Barilan sa Senado, palitan ng liderato. Pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, iba pang aksyon dyan sa Senado. Sa action pack ng last week episode sa Senate Flix. Diba kapanapanabik ang mga susunod na pangyayari. Mamaya may episode na naman, mamayang alas 3 ano. Ngayong manipis ang boto ng mayorya, naging usap-usapan ng iba't ibang political analyst at iba't ibang mga politiko at news outlet ang posibleng palitan ng liderato na naman mamayang hapon ano. Dahil sa botong 13-11 na ngayon wala na naman si Senator Bato de la Rosa, so 12-11 na lang yung dalawa naman ano sila naka hindi bumoto o nag-wave. Abstain, no? Nag-abstain. Pero ganun din yun eh. Parang naniguro lang eh. Pag hindi na mananalo yung gusto nilang Senate President, edi abstain na lang. Malayan na yung boto, 8 to 12 na eh. Shoutout sa Gretchen from Porak, nag-request siya ng closer ni Neo. Sabay din natin closer ni Chainsmoker. Magka-title naman sila kaya pwede na rin. 10:17 ang oras na sa buong Pilipinas. Good morning po, DJ. Sabi ni 8897, ang trabaho po ng Senador bilang impeachment court ay siguraduhing patas ang magiging pagdinig. Hindi pabor o kontra.

0: Good morning po, DJ Benjamin. Sa mapagpalang umaga pa, ulit-ulit na lang po ang bangayan sa Senado. Ang naaapektuhan po ay ang trabaho para sa tao. Definitely, ayaw natin ng ganyang gulo, no? Pero nangyari na eh, no? Kaya sabi ni Bien Carlos, abangers na lang tayo mamaya, DJ Benjamin. Ikaw din ba, Bien? Iniisip mo kung anong mga mangyayari mamaya? Iniisip ko rin na baka magkaroon ng palitan ng liderato eh. Pero according to Erwin Tulfo, no, Senator Erwin Tulfo, nung siya ay tinanong kung may palitan ba ng liderato, sabi niya wala naman daw kumakausap sa kanya. At bigyan daw ng chance si Senate President Alan Peter Cayetano upang patunayan kung karapat dapat siya dun sa kanyang lugar. Kasi kung ka-vibes ko, magkakaroon ng palitan ng liderato na naman, no. Well, Senator Alan Peter Cayetano will go down in history as the shortest serving shortest. Hindi naman pinaka, baka iniisip niyo yung height niya, hindi naman. Sa time serve, oo. Siya may pinaka maikling nagsilbi bilang Senate President, isang linggo lang. Kaya ka-vibes, anong palagay mo sa mga nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo? Meron kang opinion, pwede mong ipadala sa akin yan. Ito yung mga numero ko, ka-vibes, pwede mo akong i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magkwentuhan tayo dito, ka-vibes. Eh, let's take things light, no? Nothing heavy. Kwentuhan lang. Kaya pag may hate speech, hindi ko masyadong binabasa, binabati ko na lang. Huwag naman hate speech. Ang magbabalik tugtugan tayo, ka-vibes, ha? Tapos balik kwentuhan agad. Agad, promise. Okay, kabit bisig lang sa inyong number one good vibe station. DJ Benjamin will be back after this short break. Only here with GV 99.1, your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV 99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
12: Kitang-kita.
14: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
17: Ang pangarap ng pamilya.
14: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
18: Be the best. Be galing. B-Make.
19: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: KillThat.com.

Fifth Harmony. I'm in love naman, Sir Blaine, here at GV99.1. Kavars, maganda umaga po, 10:46 ang ating oras sa buong Pilipinas. Balikan po natin yung kwentuhan natin kanina. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Darang Baby. Ano? Si Darang Baby na ang hobby ay magpatakbo ng e-bike sa gitna ng MacArthur Highway. Nangitang mo lang si Darang Baby. Mandalas yan si Darang Baby pag nakita mo sa MacArthur Highway yan. Galing pala yun kay meron mga dalang plastic ng gulay. Kung ano-ano pa. Pero yan lang siya. Takbo-takbo lang sa mga major throwaways. Gamit ang kanyang four-wheel na e-bike. At si Darang Baby, walang pakialam to sa sinasabi ng iba ha. Basta dadaan lang siya at gagawin niya ang gusto niyang gawin. At tatakbo siya nung gaano kabagal niya gustong tumakbo, ano? Ikaw, kakilala mo rin ba si Darang Baby? O nakita mo na rin siya sa daan? Good morning po, DJ Benjamin, pinakagwapong Pokemon. Good morning din po. Isa lang po ang ibig sabihin, kapag manipis ang majority, ibig sabihin maraming hindi sigurado sa liderato. Yun po ay opinion ko lamang. But actually, that's the translation of it. Yun ay yung pinakamadaling meaning nun. No? Kapag manipis ang liderato, ibig sabihin, sakto lang na nakakuha siya ng boto nang gusto siyang mailuklok bilang Senate President. Kaya nga sabi ko, sa nipis ng boto na yan at Senator Bato de la Rosa ay nasa... Wala na rin sa Senado. Eh, napag-uusapan ng mga political analysts at iba't ibang mga media personnel. No? Na baka naman, magkaroon na naman ng leadership change maya-mayang alas tres pag nag-convene ulit ang Senado. Good morning, parang ni Roberto. Good morning daw, Idol. Tama po, tumakas po si General Bato de la Rosa. Oo, ba't hindi ka nga naman tatakas? Eh, alam ng mga gustong umareso sa'yo kung nasaan ka. Naiintindihan ko ba't umalis yan. Siyempre, natatakot siyang makulong. Diba? Pero nagbago na rin ang kanyang pananaw. No? Dati gusto niya samahan si President Duterte, pero ngayon, hindi na lang daw. Meron daw siyang change of heart at nagbago na rin yung opinion niya dyan. Dahil kung makukulong naman daw siya doon, hindi naman daw niya makikita si dating presidenteng Digong dahil hiwalay sila ng selda. Pero according to his interview with Jessica So, sabi niya, kung may papangako daw ng ICC na pareho sila ng selda, pwede niya raw pag-isipan. Ano? Yun, chamba, no? Kung, 1, 2, 3, napakahigpit dyan sa The Hague. Oh. Alam mo ba, bukod sa pamilya lang ang pwedeng bumisita. Hindi mo man pwedeng pag-usapan yung kaso nyo. No? Parang yung kinakasama ni dating presidente Duterte, no? Na pinagbawalan ng ICC na bumisita for a brief period dahil pinag-usapan daw nila yung kaso. Isipin mo yun, no? Pag pinag-usapan yung kaso, bawal din. No? Kaibigan Carlos, kung mapapalit na po si Cayetano, magulo kasi gusto ng administrasyon palitan siya kaya gumawa sila ng paraan. Tanong ko bakit hindi unahin sa flood control ni... Hindi, walang kinalaman yan, Bin. Walang kinalaman ng flood control dito sa palitan ng liderato. No? This is my personal opinion. Ang main reason kung ba't may palitan ng liderato dahil sa paparating na impeachment, no? That's my opinion, na dinideny naman ni Senator Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, no? Pero hayagang sinabi naman ni General or Senator Bato de la Rosa na yun ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Senado at bumoto para sa papalapit na impeachment. DJ Innovator when it comes to scrap. At alam mo ba na ang administrasyon, well, though they can influence the Senate, pwede siya magbigay ng opinion niya. Pero ang mga Senado, may sariling ano yan eh. May sariling free will yan eh. May sariling pag-iisip. Yung mga yan, sila-sila nag-uusap yan. Kung sino ang iluluklok nila. Hindi naman yan na mag-raise lang ng concern o ng pagboboto ng wala lang. Sigurado, bago sila mag-raise ng leadership change, sigurado meron na silang numero. Sa palagay ko, malayo yan sa flood control o. Oh.
Mas malapit yan yung sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte natin. Onyeng Paswal, ang inaabangan ko po si Robin kung darating siya ngayong araw na to. Oo nga no, Onyeng. Kasi according to the Department of Justice or DOJ, a person of interest nila si Senator Robin Padilla dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Senator Bato de la Rosa. Eh kung ganun, eh di sana lahat ng driver ni Bato de la Rosa eh kakasuhan din, di ba? POI, person of interest. So kasi siya kasi ang kasamang umalis ni Senator Bato sa Senado eh. No? Sakay daw sila ng white van. No? Siya ang huling namataan. Oy, Gavals, kung palabas ka pa lang ng bahay, ah, lalo na kung tika dito ka sa Pampanga, may paalala ang pag-asa. Kung hindi natatakpan ng ulap pang araw, mataas daw ang UV rays. At huwag daw masyadong magpa-araw, ha? One-five-one-zero, sabi niya, dapat stability muna, DJ. Ang daming issue ng bansa, tapos puro leadership change ang usapan. Unahin na muna dapat stable ang Senado. American Express, Howie T. American Express, huh? American Express, Howie T. Good morning, DJ Benjamin. American Express, Howie T. Sabi ni Rob Robert. Posible pa yan, DJ, sa politika. Mabilis talaga magbago ang alyansa. Ang nakakaasar lang sa mga politiko natin, pumipili sila ng Senate President dahil sa political gain, hindi dahil sa prinsipyo o ideolohiya.

Sabi ni Bian Carlos, DJ, alam ko kung nasan si Bato. Nasa tabi-tabi, sabi ng Bapa kong si Batman. Well, merong reports kasi na huli siyang namataan sa NAIA Terminal 3. At alam naman natin sa NAIA Terminal 3, mga domestic flight yan. So, maaaring umuwi siya ng Davao. That's my best guess, okay? Pero your guess is as good as mine. And there are so many theories as there are so many storytellers. Bawat isang tao merong sariling opinion niya, no, kuro-kuro kung nasan siya. Pero alam ko, isa lang sa sigurado ko, no, wala siya sa Senado. Malabong babalik yan sa Senado agad hindi natatapos to, no. Yo, Kabibs, anong palagay mo sa naging palitan ng liderato? At sa tingin mo ba, mamayang alas 3, magpapalit ulit ng leadership?

Good morning, Pokemon! Shout out sa mga YS ng Pampanga, yung stana ng Sabambato. Hindi na dapat tungkol sa pwesto ang usapan sa palitan ng liderato. Dapat tungkol sa serbisyo. DJ innovator when it comes to scrap. No, tama. I agree. Howdy. 10:54 ang orasan sa buong Pilipinas. A few more music on the queue. If you have any music request, Kavars, meron kang gustong ipatugtog sa radyo, meron kang LSS na gusto mong makamot, yung napatumutugtog sa isipan mo, baka gusto mong magpa-request ng kanta, pwede naman, no? Text mo lang ako, Kavars, sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. So mga kabayos naman natin nagmamaneho sa daan, yung kung sakaling makasalubong nyo si Darang Baby na naka-e-bike at may dalang mga pinamalengke sa gitna ng daan, medyo mabagal ang takbo niya, ngitian nyo na lang tapos batiin nyo, sabihin nyo, good morning Darang Baby! Again ha, as per the LTO's order, hindi po pwede ang mga electronic scooters at saka quad bike na electronic sa major thoroughways at sa national highway. Actually, si DJ Benjamin naka-e-bike din before eh. Pero nung January na pinagbawal eh. Alatang nga karapat, tol. Kaasar, dahil ang mahal pa naman ng gasolina, ano? Nagmamahal din yung kuryente pero hindi tatalunin ng gastos ng electronic vehicle yung taas ng gasolina versus taas ng kuryente. Sabi ni Gail Santos. Oh. Gail Saints! Sabi niya, DJ, mamaya gulo ulit yan sa Senado. Yun ang masasabi ko, DJ Benjamin. Sigurado ka dyan, no, Gail? Parang meron ka rin fearless forecast katulad ni KG Boy, ah, na may palitan ng liderato mamaya. One more song, tapos commercial break tayo. Hanggang ka, vibes, hintayin ko yung mga mensahe nyo kung meron kayong mensahe about the change of leadership in the Senate. Anong palagay nyo sa pag-alis ni Senator Bato sa Senado? Basically, we're talking about the happenings or the event that happened last week sa Senado. Putukan, pagtakas, parang meron na namang dalawang grupong naghihiwalay na nagbabangayan eh. Yung Team Aplaska tsaka Team Matibag. O yan, silang dalawa nag-aaway ngayon. Team Aplaska versus Team Matibag. Ay, mga supporters nila. Dati akala ko Team Duterte tsaka Team Marcos lang ang mahilig mag-aaway. Team Aplaska and Team Matibag. Supporters ng NBI at tsaka supporters ng OSAA. Natin kung gano'n sila kaingay sa Facebook. Balik tugtugan sa inyong number one Good Vibes Station. Kung may opinion ka, padala mo sa akin yan at magkwentuhan tayo. Sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. Up next, we have Flo Rida and Sage Gemini sa kanilang awiting. It's going down for real. Dito po yan sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. Your Good Vibes.

Billy Crawford on the background sa kanyang Awaiting Bright Light. Shoutouts to our tech on duty kay MP, no? Pagtulong sa akin sa paglagay, par. Thank you, par, ha? Thank you sa paglagay ng commercial. It's 11:14 time all over the Philippines. Kavibes, it's your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa nating Brunch Takes. Again, on the background, we have a throwback music from Billy Crawford sa kanyang awiting Bright Lights. Hollywood to, Kavibes, ha? Yan ang kalidad ni Billy Crawford. Maraming salamat sa lahat ang nagpadala ng kanika nilang mensahe. Shoutouts to Jel Conanan. Palitan man si Cayetano o hindi, ang mahalaga may mga magsisinungaling na naman ang ibabalita, bias na ko. Saka isama mo na ang gulo. Dapat na magbabalita, factual, di ba? Kasi pag hindi na facts yan, hindi na balita yan. O, commentary na yan. O. Ngayon naman, kung ang balita mo, pinaglalabas mong facts ang sinasabi mo, pero kasinungalingan, o, that's fake news.

Kaya papalitan na gusto palitan si Peter kahit ano kasi gusto nila lahat sila bumida. Saka sa panahon ngayon, hindi na ginagalang ang batas at yun ang totoo po. Na napapanood ko po sa FB Live sa mga kapatid ni Cayetano nangyayari. Mapapaisip ka talaga, yun lang po DJ Benjamin. Good morning. Ako hindi, no? Kung sakali man. Ito opinion to ka vibes, ha? Komentaryo to, ha? Sabihin nyo, fake news ako. Kung sakali man na mapapalitan, no, kung sakali lang mapapalitan si Senator or Senate President Peter Cayetano, sana nga maipalit eh yung abogado, no, kasi magko-convince sila as impeachment court, eh. So dapat sana yung ipapalit sa kanya ay abogado at may alam sa kung paano tumatakbo ang batas, no, para mapamunuan niya ng maayos yung impeachment trial. Ayun lang naman po yung sa akin, ha. Ano ba ang sa inyo? Diba, kung sakaling papalitan nila, kasi may mga nagsasabi na ang na gusto daw nila na si Alan Peter Cayetano ang nakaupo para pag nag-impeachment, eh sigurado na hindi mai-impeach si Sarah. Well, I think that defeats the purpose, no? Kung magtutuloy sila forthwith sa impeachment, eh, dapat hindi against Sarah Duterte at hindi rin pro Sarah Duterte, no? Dapat balance, no? Yung may tiwala ang lahat ng senador na anyway, 24 naman ang choices diyan, eh. As far as I'm concerned, ani mga abogado. So pili na lang sila diyan ng so tingin nila na hindi against or hindi pro. May ingay na pangalan ngayon si Senator Win Gatchelan, eh, pero sinabi niya rin na wala siyang plano, no? Tingnan natin, sabi ko nga kapanapanabik ang mga susunod na eksena mamaya sa Senado, ano? Parang gusto ko na nga i-cancel yung mga subscription ko sa mga streaming website. Hindi ko na napapanood yung mga yan dahil sa kaka-telebabad ko sa Senate Flicks.

0: kan palitan ng liderato pagdating ni Senator Bato de la Rosa, pagkawala niya rin. Pati yung bangayan ng mga supporters ngayon, Diyos ko, online. Nag-aaway ang supporters ni Matibag at saka ni Sergeant at Arms General Aplasca. O, binawi nga ni Matibag yung kanyang statement. No? Oo nga naman, wala naman palang pwersa ng NBI sa loob ng Senado. Wala talaga kasi hindi sila pinapasok. Oh. Doon sila sa GSIS nag-kumpul-kumpul pala. GSIS, well, ang Senate, andyan sila sa GSIS building. No? Pero yung Senate floor, hiwalay dun sa GSIS main office. Daw, sabi nila, yung pamunuan daw ng GSIS ay nag-request daw ng presence ng NBI. Para protektahan daw yung lugar. No, kaya daw andun yung NBI kasi may nag-request daw na i-secure ng NBI yung GSIS building. Wow, very convenient dahil magkatalikuran lang yan eh. Actually, same building eh. Pinto lang ang nagaharang sana eh. Mga vibes, thank you text message nyo. Ha? DJ Benjamin will be back. Sarap ng kwentuhan natin ngayon, ka-vibes. Ha? Nakakatuwa po na sa mga ganito klaseng usapin na maraming tao ang hindi aware o maraming tao ang iniiwasan dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya at saka ng opinion. Eh, natutuwa ko na tayong mga ka-vibes na nakikinig sa Brunch Takes eh, nagpapahayag ng kanilang mga opinion dito. Ikaw ka, Bibles, may napipisil ka ba o napupusuan na papal kay Senator Alan Peter Cayetano o wag na lang sanang mag-leadership change mamaya? Pwede mo akong i-text ka, Bibles, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat saan sa Facebook page, Kavibes. Search mo lang ang GV99.1 sa iyong Facebook search bar. Balik tugtugan tayo in a bit. Kayo po yung nakikinig sa inyong number one good vibe station, DJ Benjamin. We'll be back after this short break only here at GV99.1.
1: Summer heat check, Kavibes. Stay fresh.
2: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din, Kavibes.
1: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: I have headache, I have body pain, pag-2, pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
14: Alam!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Justin Timberlake and Stop the Fooling playing here at GV99.1. Your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1.
0: Kapituloy lang ang good vibes ng Tugan at good vibes kwentuhan sa inyong number one good vibes station. Grabe na talaga ang taas ng bilihin ngayon, di ba mga ka-vibes? Kaya bawat piso dapat siguradong sulit. Pagdating naman sa health, lalo sa maintenance medicine ha, huwag tayong makipagsapalaran. Mas gusto natin syempre yung hiyang at subok na talaga. Tandaan, kung hiyang ka at kampante ka na sa iniinom mo, ba't ka pa magpapalit, di ba? Sa kalusugan, doon tayo sa sigurado. Kaya ako, kapag sasaligong panulo, alikong maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aligo kabisado, panintunan ko pa rin yung Right Med. Hulingin ni talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko nang inuman. Narareseta na yun naman yung doktor ko ka-vibes. Kwalidad niya man kasi, kampante na yung makamalatatak. Pero agyo, agyang aldo, aldo may inuman. Anya nung panulo yung pieces of yan, eko magadwang isip, munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga nag-iisip ng tanghalian, o anong tanghalian natin ka-vibes? Napurnado yung munggo ko nung Biyernes, hindi ko alam kung anong nangyayari pero hindi tumuloy. Anong tanghalian po natin? Si Mami Pines. Mami Pines, anong tanghalian? Pengin naman ng ulam ideas ka-vibes. Oh. Parang craving ko kasi yung sarsadong tilapia. Magaling tayong mga kapampangan sa ganyan, sarsadong tilapia eh. Problema, mas masarap yun sa breakfast kaysa tanghalian. Itlog isda. Healthy pa. Maraming kamatis. Huy! My day na. Oh, ka-vibes, kung cravings mo naman ay pizza, alam mo ba ang 229 pesos? Pizza na yan, ka-vibes, sa Delish Cheese Dough Pizza. Yes, tama ang dinig mo. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again very soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. At ang pinakamalupit, bigger and better Gabito Sports Bar in Mabalacat. Meron silang live bands, back-to-back yan. Best of billiards, masarap na pagkain, masarap na inumin. At KTV Room, syempre, open yan 24/7 at libre po ang entrance. MC Kale, gulo para sa akin wag ng palitan si Cayetano, kaya lang sinasabi sa taas, palitan-palitan, kasi hindi ibibigay ang basura. Anong nangyayari dyan sa Pilipinas, makarinita mo? Pagkaramdam ko naman meron ng sariling opinion itong mga senador eh, no? 24 lang naman sila. Ikaw ka, vibes, anong palagay mo dito sa leadership change? Ikaw ba pabor ka na si Senate Peter Cayetano ang Senate President ngayong impeachment hearing? O naghahanap ka rin ng leadership change? Kasi mamayang alas 3, ngayong manipis ang mayorya, hindi imposibleng mangyari yan. Ano? Actually, may usap-usapan na according to Alan Peter Cayetano, ha, may usap-usapan na raw na parang kinukumbinsi yung ilang mayorya na lumipat sa minorya upang magkaroon ulit ng leadership change. Kung sakaling mangyayari yun, ka-vibes, ba, si Senate President Alan Peter Cayetano will go down on history sa pinakamaikling termino sa pagsisilbi bilang Senate President.

0: Gerard Am para sa sarili, playing here at GV99.1. It's 11:53 in the morning, guys. That was some of your back-to-back OPM R&B hip-hop music. Lock and loaded in our queue. Some of them are your requested music. Ngayon, kung nag-e-enjoy ka sa kwentuhan, nag-e-enjoy ka sa tugtugan, kapit-bisig lang dahil andito na po si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. Ito po yun sa GV99.1. 11:53 po ang oras na sa buong Pilipinas, ka-vibes. Maganda umaga. At sa lahat po na nakikinig sa atin, good morning po. Yan, magpapaalam na po si DJ Benjamin. Pero syempre, kwentuhan muna with DJ Nice. Ano? Ow! Yan! Ang umaatikabong naging topic natin for today. No? The happenings and the events last week sa House of Senate. Naku, may putukan, may palitan ng liderato, may pagtakas, may pagdating ng isang senador na tagal nating inabangan na. Merong isang reporter nagtanong sa kanya, sabi, Senator Bato, ano bang ginagawa mo dito sa Senado? Ang sagot ni Senator Bato, no? Naalala ko ngayon nga terror kong teacher, ganyan na ganyan sagot ng terror kong teacher. Eh. Sabi ng terror kong teacher, nung di ako pumapasok, kinahanap niyo ako, ngayon andito ako, tatanungin niyo ba't andito ako? Tama nga naman, pero sa interview niya with Jessica Soho, no, ito yung pinagtataka ko kasi si Alan Peter Cayetano, hindi man siya tinatanong, no, about the reason of the leadership change. Meron siya kaagad na pahayag. Sabi niya, sa mga nag-iisip na dahil ito sa maging impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi po yun ang dahilan ng palitan ng liderato. But according to Senator Bato de la Rosa on an interview with Jessica Soho, sabi niya na ang pakay niya kaya siya nagpunta sa Senado ay para i-cast yung boto niya para sa leadership change at andun daw siya para siguraduhin na maayos ang magiging trato sa impeachment. So, yun nga eh.
1: They're very open naman dun eh. Di ba kay si Senator Robin, it's always about sa welfare ni...
0: Na magiging trial. Oo, magiging trial ng impeachment. No? So, yun ang hindi ko maintindihan eh. Vocal naman to si Senator Padilla at saka Senator Bato. But I don't know why Senator Alan Peter Cayetano is denying it. Now that the majority has a very thin advantage pagdating sa boto, no? Maraming political analysts, maraming media personnel at mga nagko-komentaryo nagsasabing hindi malabo na magkaroon ng leadership change mamayang alas 3. No? Off-air, napag-usapan namin ni DJ Nice ang pag-convene ng Senado mamayang alas 3, no? Bago kasi mag-convene yan, this is according to Ronald Liamas, a political analyst, no? Bago mag-convene as impeachment court ang Senado, magko-convene muna yan as Senate, no? So sa pagko-convene as Senate, may pagkakataon na pwede, no? Pwedeng mag-raise ang sinumang senador ng leadership change dun sa pagko-convene nila as Senado. Pero sabi ko nga, let's not underestimate Senator Alan Peter Cayetano kasi yan, pag gusto niya yung pwesto, talagang hindi siya bibitaw eh. If you remember nung siya ay nasa House of Representatives sa palitan ng Senate Speakership, ang ginawa niya dahil ayaw niya mapalitan, kinandado niya yung ano, yung... yung House of Representatives, pinatayan niya pa ng ilaw. And later on, napalitan din naman siya. Ikaw, DJ Nice, ano bang palagay mo mangyayari mamaya?
1: Kasi kumbaga, kung may bet tayo, halimbawa, DJ Benjamin. Hindi,
0: ganito muna, no?
1: Si ko kasi yung ano eh, fearless forecast ni DJ KG.
0: Yan, si DJ KG Boy kasi meron siyang fearless
1: po. Halimbawa, may bet tayo. Oo. Ikaw, ano yung fearless forecast mo?
0: It's not, if it happens, I won't be surprised, no? Pero hindi ko sure kung magkakaroon o hindi, no? May mga usapan, according din to Senator Alan Peter Cayetano, meron daw mga mayorya na kinukumbinsi ng minority na lumipat, no? Again, naghihintay lang tayo ng mangyayari, kaya kapanapanabik.
1: Okay, wala kang hula. Ayaw mong i-air yung hula mo.
0: Kung meron o wala.
1: Kung may mag-change yung
0: again, I'm not sure kung meron o wala, no? Hindi ko alam kung magkakaroon o hindi, pero again, hindi siya imposible para sa akin. Now, if you're going to ask me kung meron ba akong napipisil na maging
1: hindi, parang hula. Hindi naman napipisil na I want this to happen. You're not saying you want it to happen. Ano lang yung hula mo?
0: ano yan, it's anyone's ball right now. Para sa akin, no? Mm-hmm. Pwedeng oo, pwedeng hindi, no? Kung bibigyan ako ng pera para pumusta, mahihirapan talaga akong pumusta. Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari.
1: Sa bagay, a lot of people did not expect din na mangyayari yun, di ba?
0: Yeah, and... correct, correct. Even pero some may, of the minority is saying na hindi nila expected.
1: True.
0: How about you? Meron ka bang hula?
1: Eh, since you're playing it safe, I'm gonna play it safe na rin.
0: No, I'm not playing it safe. I'm not playing it safe. I'm just saying na wala akong alam. Hindi ko mahulaan kung magkakaroon ng...
1: And ayaw mo rin i-share ko ano yung gusto mo mangyari.
0: Ako, meron akong gusto mangyari and I'm willing to share that.
1: Okay, ano yung...
0: Gusto baka sabihin mo, pa-play safe ko. Ito ha. Ito yung gusto kong mangyari. Kung gusto kong mangyari, ay magkaroon ng patas na impeachment. Hindi pro-Sara, hindi con-Sara, no? Gusto ko ng patas na impeachment. Kaya kung magkakaroon man ng leadership change, na hindi ko alam kung magkakaroon o hindi, ha? Kung magkakaroon man at mapapalitan man si Senator Peter Cayetano, ang gusto ko sana pumalit ay isang abogado. Yun ang para sa akin. No?
1: So it can be any lawyer. Halimbawa si...
0: Win Gatchalian.
1: Halimbawa si Attorney Radante, ganon.
0: Marcoleta.
1: Okay lang sa'yo.
0: I hope it's a lawyer. Okay. I hope it's a lawyer.
1: It's a lawyer regardless of color.
0: Non-partisan lawyer.
1: Sana non-partisan lawyer. Mm-hmm. No, ako lawyer man, sana non-partisan. Mm-hmm. Yung hindi sila associated with any color.
0: Kasi ganoon naman ang gusto natin, di ba? Mm-hmm. May mga nagsasabi na, eh, gusto niya lang ma-impeach si Sara. Eh, gusto niya lang maligtas si Sara. No. That's not true. Ang gusto natin magkaroon ng patas na pagdinig. Yung po ang hangad ng mga Pilipino. Hindi ma-impeach si Sara o hindi siya ma-impeach. Ang gusto po namin ay magkaroon ng patas na pagdinig. Kasi this is an opinion ha. This is an opinion, okay? These are not facts. These are opinions. Feeling ko po sa House of Representatives sa Congress, maraming kontra or pro Sara Duterte's impeachment. Okay, and I feel based din sa mga naging privileged speech nila ay bumoto sila ng impeachment against Sara or pro Sara dahil sa political background nila. Now I don't want the same thing happen or the same thing will happen in the Senate. Gusto ko sana dahil tumawid na rin naman yung articles of impeachment, sana magkaroon tayo ng patas kasi pakiramdam ko
1: yun
0: talaga.
1: Yung ideal, pero ideal, that's not the real. Kasi kung that's the real, if that's really what's happening, we won't be here. The Philippines won't be like this. Kung ganon, napatas lagi, they don't think about their alliances, their own self-interest.
0: Mm-hmm.
1: Tama. Sana, ano na, parang maunlad na yung Pilipinas kung ganon, kung lahat ganon. Pero that's not the case eh.
0: At sana maayos.
1: Yun yung real.
0: Tama, DJ lang. Nice. No? At sana maayos ng Senado yung ano nila, image nila. Kasi at the moment, ang hirap maging proud na Pinoy pag ang usapan ay Senado dahil
1: and we made it to the international news. We always make it to the international news in a bad way.
0: In a bad way, yeah.
1: We make it to the international news in the good way kung Miss Universe yan or di ba?
0: Pero pag politics, parang wala namang good news sa politics.
1: Kasi natin sa Miss Universe. Ganun. Mm.
0: Tama. At pag ganyan, parang wala namang ano, wala namang pag politics, parang wala namang good news na umaabot ng international, no? Sad. Bakit nakakaya maging proud pagdating sa usapang Senado? Well, naman na may nangyaring gulo last week. 4 sa ating mga senador ay nahaharap sa possible plunder charges at 2 sa kanila may kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Isa sa kanila ay naservan or meron ng warrant of arrest at yung isa mukhang papasunod na, no? Again, hindi tayo sure pero dun sa listahan nila parang yun ang paakay nila, eh, no? To Senator Bongo na may mapapunta rin sa dahig. O yan ha, ganda ng usapan. Meron ka bang baon ngayon, DJ Nice?
1: Ang baon natin ay... Meron din naman, pero nakita mo ba yung parang medyo tragic na nangyari dun sa isang lolo? Na brown out, tapos kinailangan niya kasi mag-nebulize eh. Nagkataon, medyo lumamig-lamig ngayon ha. Mm-hmm. Tingin mo ba kung kasagsagan ng init ngayon, tapos na yung rotational brownouts natin? Diba?
0: Hindi.
1: Ang nagkataon ngayon, lumamig-lamig.
0: Mm-hmm. Mas malamig.
1: Ano bang mga karanasan mo? Memory Monday o sa mga brownout na yan? Kami kasi mayroong generator na napakaingay tapos nag-amoy sunog.
0: Yun ang memories mo.
1: Okay naman yung ano yung electric company dun sa amin compared to before.
0: Mm-hmm.
1: Oo, mas uma-action na siya. Mm-hmm. So, kaya siguro hindi pa namin napag-usapan yung sa generator uli eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero... Ganon, ikaw, ano bang karanasan mo pag biglang mag-brown out na matagal? Ano ba, yung lagay ninyo?
0: Nung bata ako, dikit-dikit kami pag brown out. No? Kami magkakapatid. Tapos naghihintay kami magkakuryente ulit kasi kakanta kami ng happy birthday para i-blow yung mga kandila.
1: Core memory ko yan. Ngayon naman, kung matagal ang brown out, anong gagawin nyo?
0: Board games.
1: Pero doon lang kayo, magpa-flashlight or emergency light.
0: Emergency light. Sa bahay lang.
1: Hindi kayo mag-check in somewhere.
0: Eh kung may pang-check-in, kung bibigyan mo kami DJ na ito.
1: pag may hindi nagre-reklamo si Sky ng init, ganun.
0: Hindi naman.
1: Ah, okay. Yung iba kasi pupunta lang sa mall, di ba?
0: Oh, kung hapon siguro, kung mainit yung ano, edi mall na lang.
1: Mahirap. Ay, ito, medyo aligned to sa topic mo. Last
0: Or sa pa, sige, last na yan, ha?
1: Monday mood to be friends. Kahit halimbawa, ikaw. Mm. Halimbawa, ikaw kulay green ka. O, tas ako pink. Possible ba mag-friends? Maging friends?
0: Oo naman. Red? Pwede naman, pero alam mo, DJ Nice, ha?
1: Mga nag-away sa ganyan, ha? Nag-unfriend, di ba?
0: Yes, o. Posible maging magkaibigan kahit magkaiba kayo ng sinusuportahan politika. Alam mo, si DJ KG Boy nung nagkaroon ng nakaraang halalan, hindi naman kami pare-pareho ng binaboto, eh. Di ba? Pero, we know na magkaibigan kami, alam namin yung mga bagay na sinusuportahan namin. And hindi mo rin ma'am, hindi naman kailangan maging hadlang yan para sa pagkakaibigan nyo. Pero sinabi mo nga DJ Nice, totoo marami ako nakita, kahit magkakamag-anak.
1: Oh, nagka-unfriend sila before, nung kasagsagan, di ba?
0: Kahit magkakamag-anak, magkakadugo, eh, nag-aaway, nag-unfriend, nagkakaroon ng sigalot dahil sa difference sa political views nila. No, diba? O yan, ganda ng tanong mo, DJ Nice. Ha? Ikaw ba kung ikaw ay Duterte supporter, kaya mo bang makipagkaibigan sa isang Marcos supporter? Abangan nyo po yan sa programa ni DJ Nice.
1: DJ Nice, pati united kayo eh. Hmm? Diba? United naman kayo before.
0: What do you mean?
1: Yung Marcos and Duterte supporters. United naman sila
0: before. Before, pero ngayon, kung magkaiba kayo ng sinusuporta ang politika, paano yan? Kaya nyo pa bang maging magkaibigan? Before, ayan ang betahe nila, unity, di ba? Sabi nga ni Ronald Llamas sa susunod na halalan, yung unity daw kasi na plataforma, mas broad siya at mahirap panagutan eh. So, tignan mo yung unity nila ngayon, wala na. Maghanap tayo ng mas solidong plataforma daw.
1: Bukod. Saka, I think pareho tayo ng realization, DJ Benjamin, na hindi natin pwedeng ma-impose yung candidate natin sa ibang tao. Mas lalong opposite yung boboto nila. It has to come from within them talaga, di ba?
0: Well, not really. If they are open for talks and productive conversation, I think it would be fruitful. Pero if you're going to shout your opinion, the other person is just gonna go. If you keep pulling him to your direction forcefully, that person will just go run faster the opposite direction twice faster. No, so again, mas maayos na usapan, lapagan ng plataforma at hindi sigawan, no, hindi murahan sa Facebook at saka sa YouTube. Yan ang sagot dyan. Yun ang mampuhay para sa akin. Ayan! Okay na, DJ Nice. Meron pa. Wala. Nag-enjoy na ako. 6 minutes past the hour 12. Mga kabayos, maraming salamat sa pagtutok sa Brunch Takes with DJ Benjamin. Napakaganda ng topic ni DJ Nice. Abangan niyo po yan sa kanyang programang Isn't It Nice? Papaalam mo na po si DJ Benjamin. See you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, GV99.1. Your Gay Vibes. It's oras natin sa buong Pilipinas. 7 minutos makalipas ang oras ng alas 12. Ang oras na po yan ay atin sa atin ng BioJessic.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring BioJessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose BioJessic.
3: Protect yourself from sunburn, Gay Vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your good vibes.
5: Pati RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipilit tayo ampong anyaran.
6: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app. and search for GB99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
18: Anong summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
17: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.

into your number one good vibe station, GV99.1. At dahil na-feel natin ang baby era ni Justin Bieber at ikaw ay feeling baby, huwag ka naman kumain ng baby food. Nice hacks to be, you know, to have one less lonely girl in the world. Ayan. Dahil hindi tayo nagpa-air supply today. Oh, ito yung isang haka. One less lonely girl, padala mo ng delish cheese dough pizza. Kasi we deserve better. You can order from any branch as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So one less lonely girl, pasyal nyo naman kami dito sa Capito Sports Bar para hindi na kami lonely. You can visit it. It's bigger, it's better, it's in Mabalacat, yung Capito Sports Bar. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 with free entrance. Shoutouts kay Nanay. Kaya pala ako lonely. Wala si Nanay kanina. Alam ko kung wala si Nanay kanina kasi yung request niya multo. Yan, wala si Nanay Pines kanina. Request kasi niya multo. Kaka-play ko lang na multo. Kaya pala napaka-lonely ko. Alam mo kung ba't napaka-lonely ko rin? Kasi nakaabang na kayo sa Senado. Siyempre may pa-pre-press conference na rin yung Senate President sa ngayon, no? Baka may pusta-pusta na kayo dyan, ha? Ano, magpapalit ba o hindi? Baka kasali ka sa pusta, bigla ka nang nawala. Para ka multo, nakaabang ka na dyan sa Senado. Oh, shoutouts kay Lizelle Malinaw. We can be friends on Facebook. It's DJ Nice. No, look for DJ Nice on Facebook. Kasi si Lizelle ito, pinakita niya yung kanyang apo. Uy, congratulations, Lizelle of Mexico, Pampanga. Cherish niya, ayun, bad guy yung plinay ko sa'yo. Kasi pag nag-request ka ng Billie Eilish song na unfamiliar, wala siya sa playlist. Kasi ibig sabihin, hindi familiar. Kaya plinay ko na lang si bad guy with Justin Bieber. O, first time ko plinay yun. Bad guy with Justin Bieber. Kaya hindi nyo nakilala yung kasama ni Billie Eilish kanina. Ka-Vibes Joseph Salas, what is up sa lahat ng mga Angeleno nating Ka-Vibes na araw-araw nakatutok sa GV99.1. At ang masasabi ni Bien, uy, ang daming tumatawag. Mga pumupusta sa Senado. Hindi, ano, pag good vibes na tayo. Try natin uli tomorrow. No? We try to do it earlier. Let's try to do it earlier tomorrow. Kami, my friend, hindi namin sinusuportahan ngayon. Dahil mayabang na siya sa kanyang mga political beliefs. Mahirap pag brown out dahil walang, hindi kami makapagtrabaho na maayos. No? So yan ang sinishare ni Bien. At buti na lang, ay medyo lumamig-lamig ng konti, ng very light. Kasi paano kung tuloy-tuloy pa yung rotational brownouts? Diba? May mga nakakalungkot nang nangyari dyan. Meron na ring nasawi, diba? Nasa news yan. Kung gusto ng pagbabago, huwag na tumanggap ng maletang basura, sabi ni Gail Santos. Or tumanggap ng any kind of lagay. Kaya maleta pa yan, or baka may bank accounts, kahit sino pa yan, diba? Kahit sinong kulay. Kung dapat impeach, impeach din, diba? Kung dapat investigahan kung sinong makulong, ganyan. Mapanagot, dapat mapanagot, kahit ano pang kulay yan. Kapag walang power, eh may generator. Ayan, sana all may generator. Price movements tomorrow. O, tataas ang diesel, ang gas at kerosene. So magpag-gas na ngayon, baka kasi makalimutan. At magsisi bukas, 2 pesos and 82 centavos sa diesel. Around that amount, ha? 1 peso and 21 centavos sa gasolina. At 2 pesos and 11 centavos sa kerosene. Bukas yan, kaya magpag-gas ka na ngayon. Yan ang ating nice reminder, ah. At nakapag-research lang akong very, very light, no? Kanina, dahil may nasabi ako about dun sa pinag-iinitan, no, ng isang electric company, ang mga unregistered. So, ako ito, ah, just sharing lang na gets ko naman yung about sa safety, eh. Pero we also need to be aware that they're looking into earning from that. You know, it's still, you can try to do your research. Hindi ko siya pwede, syempre, mahaba masyado eh.
syempre business loss yun eh. So, kawala ng control sa greed. Tinatawag nga nilang parang unfair advantage. And they're, right now, you can do your research, they're investing, no? To becoming one, if not the biggest, solar players in the Philippines. So what we don't, ako, I think we should elect leaders na they can protect us from what happened to us with the gas companies. Kasi diba, compared sa ibang bansa, grabe kataas yung sa gas. What if they will use this solar energy to earn so much from us na grabe? Yun lang naman, sana maprotektahan tayo doon. Because they're already investing so much doon. So sana maprotektahan tayo ng ating mga liderato dyan. Kaya napaka-importante. Na sa panahon ng krisis, ipakita ang kulay ng Pilipino at di kulay ng partido. This has been DJ Nice, ang DJ nyo nice na nice pero lagi may pabaon na spice. Abangan si DJ Kakay for Kaakay with DJ Kakay. At naway tayong makalaya na sa sikulo ng kahirapan at korupsyon. Dahil yun na ngayon, no? Kapag naipakita natin na isa lang ang kulay ng Pilipino at di kulay ng partido. At magpa-play na naman ako ng kulay. Pero sana itong kulay na kahel na langit ay sana'y kulay siya ng pag-asa. Kaya tutok lamang sa ating number one good vibes station, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Mele Francis.